kayo na po munang bahalang mag-alaga sa mga anak ko. Hayaan mo. Sisikapin kong makapagpadala ng pera sa lalong madaling panahon. Alam ko pong masakit mawala sa inyo, sa aking mga anak. Pero...

Kayo ay nakikinig sa Pawikan, the only Filipino radio in Zurich, 97.5, Radio Laura.